0: Napi ni ko? Pagkat ni ko?
1: Daging niya ni ndut bacin.
0: Utamanya ni wanta kasuk seman daging ni pun wanta lulut ring kayun.

0: Okay, pagkato?
1: Suwot class 7.
0: Subo mo nga, lantah jani si Usubani suwot. Meni di class 7.